tau ingin atu kuya kau ngam ngamakut kacik nak kenrila mengatu ket kalah kau terkait tau ngam wangkut nentu pe malu ting pingin atu kum ta makut mikel ngua kata li tak kau sini lu ting makut mikel ngoput tau cal kecewa kata tak tuos tak tu yak tak lirik apa kau suki wadun pe akam Akat ulit, susin nina kuto di taring nak susin ito. Imanun apa ko yung kas? Umikil ng oyagam lit, susin nina. Pako kulo kuto kuks ilo muna ipaklerik mikil ng umagning pistigal ng kada. Lit saka kunhtkit lit sumaut. Nasun na ito kuto nasun na ng umang tawam. Pingin na tulungi tawam sa tawad na kano kaya ka malikit tayo sa kasutin lihit sa kasutin kaya kami ilalik kaya kami sumatumang lihit sa kasutin sa kaya kami lihit sa kasutin ang ayok ka ting tao kutsibok sa kilo man nasun kita kami ng amas ng lihit kami ng lihit lihit tulungin